0: Dango sire ma. Nimira bandazi ya ke baro ti do. Ila banna ka nimira.
1: Ito nyala. Arabo le ko mangana le la kana Allahu. Moko ben ka da ha da malinga le ala sike. Ni ka ala e moli sike.